0: ni bi gbogbo te ba ti lanfani lati ma gbo ikanni yi. Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Tafidi kale si lo abe okuta tin solu lu ipinle Ogun ni orilede Nigeria. Lale oni o ma dede waye. Ama lanfani lati teso waju ni bi ta rokoti si. Lodi to at lododo e mo wa wi pe to ba ti di ago mejo ni eto lori papa ife ma ngbina ya. Sugbon nitori akanse to kan lale woni a o tete bere e je nso di mimo fun yin pe mo ti fe wonu agba mi eto lori papa ife lo fun ti ale woni nitori pe a gbodo yan nanu e lati tete je ka mo ibitan lo lori oro to wa le ni bi gbogbo te ba ti lanfani lati ma gbo mi ni kan ni Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM Davidi kale si lo abe okuta tin solu lu ipinle Ogun ni orilede Nigeria be wa wa de ilu wa si mi awa nbe awa ko Olorun bo oke lo nfun wa se ni gbogbo igba awon iroyin loloko ojo kan won ti se be won ti ba wa wa sode taban so nipa iroyin ere idaraya oye o oye lana Messi ni ana Cristiano Ronaldo nko kini won so lori oro Cristiano Ronaldo so ma se iru e fun won na oko ati yawo kan tun se be won gbera won lo si ile ejo ni ana ode yi nitori kini taban so nipa Gerard Pique ati yawo re Shakira ilo mu awon mejeje pade ni ile ejo ni ana e ma gbagbe pe won ti tuka ni nkan bi odun mele kan seyin o man so di mo pe irin ajo igbeyawo tomo ba ti wo ah o lagbara pupo ma je ke mo bi nkan se lo lagbo ti awon mejeje iko agbabolu Super Eagles ti orilede Nigeria meta meta la tu gba o bo ti le je pa tu wa latowo eyin lati jawoye lati gba dogba dogba ni Eric Shell o yon na awon kankan ni pati awon kan ta awon eyan so ka kakere wi pe ah awuye wuye waye awuye wuye nlo awo nlo laarin ohun ati Victor Osimhen ati awon akegbe re o ton imole si arin yen kini won so nipa Anthony Joshua ni ipalemo ija re to fe waye pelu Tyson Fury awon agbabolu melo ni won ti gboru wole si bi ipago awon agbabolu obirin ti orilede Nigeria Super Falcons Mikel Arteta o ti fe ise re loju si ninu iko agbabolu Arsenal bawo lo se ma wa je baye yin ti Arsenal ewo orilede Nigeria ajawale o ajawale ni bi igbele won ti ajo FIFA se igbejade melo la fi jawale e ma lanfani lati ma gbo ni ale oni bakan na Luka Modric won na san kankan nipa ti oro Cristiano Ronaldo to yo wa nile awon iroyin yi ati awon miran li mi a se be ma mo wa se ti gbon yin that's what I found when I took the ride mo ni e mo pe nigba mi enu ti won fi so pe adegun wa tun so wi pe ade ogun mo ilo sele Silva David Silva o ti pada si agbo bolu alafese gba o leni ogoji odun bawo loro se je e ma lanfani lati gbo leni won ni o ma se ru e fun eni tin se Ronaldo on one condition e kale bi gbogbo te ba ti lanfani lati ma gbo mi ni kan ni Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM Tafidi kale si lo abe okuta tin solu lu ipinle Ogun ni orilede Nigeria e ma gbagbe lati darapo mo wa loju opo awon aye lo jara wa loloko ojo kan Eagle 7 Sport Radio lori Facebook lori Twitter Instagram TikTok YouTube Eagle 7 Sport Radio lanje lapabe awon eto wa loloko ojo kan ti wa loju awon aye lo jara yi o ti wa ni bo o ti wa lori YouTube Zanga, one bear. 90 minutes with Mathematical 7, one bear. Lojopo, on Facebook, wa. Eriwa will be on eBay. TikTok, Twitter. How many loju awon opo ayelujara ye? E je ka jo ma ko mo lubo lapa be. E ma gbagbe Wigu 7 Bamboo Garden. O to wa ni ilu Wasimi. E gbogbo jobo Thursday awon nkan kan ma nsele nibe. Eyin na e ma miss ti ola yo. Itori o ma se be alare de popo. I seem be like ba won dasi. To ba fe dabi everybody. O gbodo ma ronu bi everybody. E je ngbe yin de be. Tabaso ni pa itun yen. Unti ale oni lori papa ife. Nikani Eagle, 7 Sport Radio 103.7 FM.
1: This is Eagle 7, 103.7 FM. Sports Radio.

lori papa ife leto eto ni lori papa ife ni koni Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM ta fidika le si lo abe okuta tin solo lu ipinle ogun ni orile de Nigeria nbe wa wa de ilu wa simi awa nbe awa ko olorun bo oke lo fun wa se ni gbogbo igba lale oni e je kin sare yona na awon iroyin ere idaraya yin fun yin ka to wonu e lo loni sansan awon kokon wa ti mo fe je ke mo ma ko mu wa loni belenja fun yin nitori ijoba asiko ka le wo nu eto toni lo loni sansan ni e je nbere pelu iko agbabolu obirin ti orilede Nigeria won ti fi idi re mole wi pe awon agbabolu bi Alozie Rashidat Ajibade ati Ijamiluzi awon agbabolu wonyin ni won ti gbori wole ti ilu Ijebode lati darapo mo awon akegbe won ta ba so nipa idije ti a fe gba koju iko agbabolu Comoros e ma pagbe pe ojo ete Friday ye eni ifese won ti en yo ma lanfani lati ma waye akoko first leg nigba ti elekeji na yo ma waye leyin ose kan iye je gege bo se je nipa ti iko agbabolu Super Falcons ti orilede Nigeria e je ka lo sodo awon okunrin iko agbabolu agbawoje torilede Nigeria Super Eagles won se be won gba mi ayo meta meta pelu orilede Russia eni ya no de ye orisirisi oro lo ti be yo pe won o ti kaju osun daada lati so di mimo pe awon ti setan lati fi erin si eke awon mo orilede Nigeria pada bo ti le je pe akonimo gba fun orilede Russia te so di mimo pe ko ye ki orilede Nigeria te wa lati won yin wa nu awon ikan ijo ti lowo nu ni bi fese won se yen ko gba pe awon gba mi ayo meta meta pelu iko agbabolu Super Eagles ti orilede Nigeria Makana Eric Shell Osebe o ton imole si awon kankan ti o yi awon eniyan lori Victor Osimhen wi pe Victor Osimhen ye ki n se wi pe o ni awo pelu enikeni ninu iko agbabolu Super Eagles ti orilede Nigeria mboro se jere e ma gbagbe pe won ti kokofi iwe pe Victor Osimhen pelu awon agbabolu kan tele wi pe ki won wa soju fun orilede Nigeria sugbon ko pe si igba ti won kede won ini agbo wi pe o ni injury ti won de gba pelu iko agbabolu re ni orilede Turkey wi pe ti injury yen ba tete jina Victor Osimhen alanfani lati wa darapo mo awon akegbe re ninu iko agbabolu Super Eagles ti orilede Nigeria sugbon ibi afojusi ona gba be won ni eleye lo fa ti Victor Osimhen o fi lanfani lati pelu awon akegbe re ninu iko agbabolu Super Eagles ti orilede Nigeria lati kopa ni bi awon ifese won se meteta eyi ta lanfani lati gba e ma gbagbe pe awon agbabolu bi Wilfred Ndidi o na mo fa seyin ni bi ifese won se yen online awon agbabolu kankan won lanfani lati wa lori papa ni ana nigba ti iko agbabolu Super Eagles koju iko agbabolu orilede Russia sugbon lowo yi Eric Shell ti so di mo pe ko si ohun to jo bi awo o ko si laasigbo ko si ja laarin emi ati Victor Osimhen abi Victor Osimhen ati awon akegbe re ninu iko agbabolu Super Eagles ti orilede Nigeria koda won ni o ti resume training baye o sese ko ma kopa nibi fese won se otun lati iko agbabolu re yo ma gba koju iko agbabolu kan be ma gbagbe pe won ni iko agbabolu Barcelona ni waju ni bi dije UEFA Champions League iyan je gege bo se je lapa be yen e je nsare wo ile o kire lo ama lana gbogbo agba nla ye celebrate akanda e da kan e sa le pe lakanda na je ka so pe akan ni tori sa le riru Messi mo sa ko so ti o e ko le sele la gbogbo la la fese gba sugbon ru awon eyan bi Messi yen ma san won nigba aye awon Maradona nigba aye awon Pele a n so nigba naa pe sale riru awon eyan be nigba aye awon baba wa giwa ikan ni olusegun odegbami pe sale ribi seven yen sale riru awon eyan to ma gbowo egbe yen fun wa ninu iko agbabolu Super Eagles sa lotito ati lododo a le riru awon eyan be sugbon a le ri awon eyan ti won yoo fara pe won aso yen naa nigba naa ko to di wipe lana Messi de o bẹrẹ sí ni dá bí ẹdun rọ bí òwe lágbó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá
lana o wa si danu o wa si opin eh ma je kin so wi pe o wa si danu duro o wa si opin fun iko agbabolo orilede Argentina lati ma se amulo lana Messi ni bi awon ifese won se loloko ojokan won no iko agbabolo orilede olominira Benin Republic pelu ami ayo meta si odo Messi lanfani lati gbayo kan won lo de se assist ni bi ifese won se ana what a way to come to an end. Lionel Messi, oh yeah, display a poor. I want you to come with Lionel Messi. Who deserve to go to my chiffon? What is your rich rich? I want to come on, Lord Lady Argentina. In your day, you get Boshe, Jenny, a party, Lionel Messi, you go on. Rich rich, I want you. You want your Lotton, Lucy, Russia, see Messi, we pay one or what is shown to da. O deserve gbogbo nkan ti won se fun e ni ana. Messi bows out with goal to assist as Argentina beat Benin Republic 3-0. Mikel Arteta akoni mo gba fun iko agbabolo Arsenal o ti fe se re loju si ninu iko agbabolo Arsenal o di odun 20

0: 0746-0741. Katolo Sibitati Mbo. Ayola Duro Timi, Moje 48 years. Christian Nimi, Mosi Je Transporter. Mosi Ni Shelowo, Printing Press. Omo Bibi Lu, Donimi Moje Ni, Dudu Mosi Fe, Omo Berenbi 45 years. Tabi Kajo Je Egbe, Tosi Sheton Lati Bimo Fumi. Number Mire, 0803-6300406. 0803-6300406. Lori Papa Ife, Ito, ni Lori Papa Ife, Nikoni Eagle, 7 Sport Radio 103.7 FM. Tafidi Kale, Silo Abe Okuta. Sisho Lulu Ipile Ogon. Moni Arabirin Kon. Funke Abimbola Idivosi. I have one daughter. I am 44 years. I need a man who has no wife as well or serious relationship that will lead to marriage. My contact is mi o ni lanfani lati pe ero ibanisoro fun ke abimbola fun yin iwo to ba shetan ke ka soro leyin to lori papa ife leto ito ni lori papa ife ni kan Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM Tafidi kale si lo abe okuta tin sololu ipinle Ogun be wa wa de ilu asima wa nbe emi tin to to Samuel Oyemi fele fele laye loruko mi fele ni gbogbo eniyan mo mi se mi ko Olorun ba oke lo fun mi se ni gbogbo iba eje n lo si bi ti mo ti bere oro yi lose to koja ebi ti mo de dro lale oni elomi le sese ma wole elomi le sese tun si Eagle 7 Sport Radio ko wa ba wa lenu pe ki lan ten so gan ti won te si waju ni bi ti won so si lose to koja ni idi ni ti mo ti ma fi tun oro yen mu wa le kan se ki wa so bi ti nkan de dro fun yin eje ka tete gbo eje ka farabale ka gboro yen dada
1: oko mi kini ni arin oru ni ojo kan oni kin jo kin dariji un po n ti se mi o to bale gbogbo aye ni lele o flat o depress ni shekini o depress ni wa ikun mu bi pe kin jo kin dariji un po n ti se mi o n ti se le dami ni ki lo se okunrin to je pe ta ba so pe okunrin le yan oko ni oko mi okunrin teyan fi n toro oko ni kini reason ti mo se so roro bayi ati mi atodun ti mo ti fe oko mi mi o lack anything ati mi atawon omo wa o si nkankan to fi je wa niya owo ni ife ni ko si nkan na oko mi de ri mi o ka pe o se nkan burukuri ni pe boya o receive calls ti o make sense abi o hide the phone mo mo password oko mi mo ma wonu phone oko mi nigba to ba wo mi then tori pe ko ti e ri erin so ko mi ri any reason lati so pe mo fe wonu phone oko mi abi to ba yin kin ba won se nkan abi phone e ring a pe kin gbe bi o busy pe kin gbe kin bi re e to understand sugbon jo ta wa so yi lo rojo yi mo wa wo pe ki lo se fun mi o se mi ki lo se lo lo ti se mi o ni afikin sa dari jun ipe tin ba ti so pe mo dari jun ma so nkan to sele mo ni okay ko si nkan ki nkan to wo ko le je o ya dide mo dari je latokan mi o ni ki n pe olorun o gbe bible le mi lowo mo gba bible lowo e mo ni mo dari ji ni nkan ki nkan to wo ko le se nigba ti oko mi ma soro o ni gbogbo ibi ti oun jade lo ipe won so fun wi pe oun ni omo nita ko n de gbudo gba omo yen wole lona wo bi si bawo nigba wo se ka to pade ni abi after gba ta pade o ni lati bi odun meji ni oun tin la la kan ipe ala yen bakan na ni ala yen se ma n wa la le lati bi odun meji la le eyi lo mu ko n jade to awon ni mimo lo na wa so fun pe ejeun kan wa nita afi to n ba gba wole ipe to mu ba gba wole

Lori Papa Ife Leto. Ito ni Lori Papa Ife. Nikon Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Pelu ime mo yin. Pelu le fe yin. Somewhere. Owo ye mi. Pele fele la ye. Pele ni bugwini yon mo mi si e mi ko lono ba oke lono fumishini bugwiba.

0: lori papa ifele tu. Itu ni lori papa ifele kone Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Oro to wan le ye, e jeng babi dasi. E jeng yononwe ni biti mule yononwe di. Oro yo, don si beo. Ni turipi. Ashin te si owo iwaju. Lori oro yi ganga. Si mo de veje ko ye awon eniyan wi pe gbugbu bo ba se nlo emi a fi tun yin leti seyin ro wi pe ti o ba nidi obirin kin je ku molo seyin ro wi pe ta ba tu ro arabinrin yi se ko ni wonu le yen ni abi ta ba gbiyanju lati ba soro asa ni awon kankan to won na ri to fi fi a ke kori pe se lai layo ohun ko ni lanfani lati wonu le yen kini koko yen wa se elo e kale
1: e kale sa
0: e kale sa oruko yen ati bi te tin pe mi
1: ki so wa di
0: ki lo oruko yen sa
1: e ya
0: okay o ye ba wa dasi
1: e ba de
0: mo wa pelu yin mo wa pelu yin ki le yin fe eni do birin ojo opo yin o jagire dada ko jagire dada 08126135740 so oro to wa nle yi am a tu gbegba bo mi to le fi ye eyin eniyan nitori bi nkan se nlo lasiko ye a ti le so wipe a fe George lotito arabirin to ni won wole ye o ni ohun ti o na yo ri abi ko ti ri abi ko ti gbo li o se so wipe lai ohun ni wonu le yen eni to de so wi pe ki okan ohun lo mu eni yi wa oni nkan to won na le ti gbo to ti ri abi to ti ru funra lara re wi pe ah e je nse ipinu ye lati lo so wi pe ki won mu eni yi wonu le yen gbogbo bi oro yi n ba se wa nlo o emi se lere fun yin bipe oro na a lojuto ti o de ni si kon ko rara elo e kale
1: hello
0: elo e kale sa ni papapa
1: e kale sa
0: yes sir oruko yin ati bi te tin pe mi
1: na mi pa ja gbe nso lati abule joko
0: lati abule joko o ya
1: yeah eri nkan se mi ri so mo ya
0: mo wa pelu yin o
1: Okay.
0: Okay.
1: Yawo le ti gbon ti ti mo ti ta so opo na de ti mi gan omo e oro ni ti mo ko lo so ri e se so ti ko mo ti wa live so de so fun yawo e ti gan o ko ma ba ti wa le e je to wa npa o ti wa ni na mi ye o ti aba yi ti ko wo wole ti ko wo ko ri ti ti ba ti ri ti
0: okay e se mo dupe sa e se mo dupe kan no ayun no noro yin debi to la pere e ma je ki ti so ju bi o ti ye lo nitori mo ni positive mind lori oro yi to je wi pe a jo mi ni lanfani lati gbe ipe kankan mo e ma binu mo fa je ki oro yi mo fa je ki a tu bade bi to la pere o sise ki ma tesi waju mo lori oro yi titi digba ti ma fi ri nkan ti mo mo wa si eti gbon yin lori oro to wa le sugbon ire ayo eje ka wa positive lori oro yi gbogbo yin te ti pe wole mo mo lore I do not take it for granted e shimodupe e ma gbagbe lati darapo mo ikoni Eagle 7 Sport Radio loju opo ayelujara Facebook Twitter Instagram YouTube Eagle 7 Sport Radio eyin te fe ba mi soro leyin eto any interest si awon obirin kan any interest si awon okunrin kini won la koja e ka jo so gbogbo e kan la ma gbe wa sori afefe adupe lowo olorun fun ogbon ati mo to fi fun wa lati ma yanju awon oro kan labele iwo na ma je ko de gungun emi re ko to le laun soro sike Ojo ko mi re o 081-3518-8116 Ojo ko tototo temini en via WhatsApp or number call 081-3518-8116 Ote lunje lunpe yoko seniti oloruko tie Afin temi onilo idanimo loja tuba doja ba iwamo po doja ni Emiti to to somewhere owo ye mi fele fele laye loruko mi fele ni gbogbo ni omo mi se mi ka olorun ba oke lo fun mi se ni gbogbo igba apade eto be ni pate ileke awoko eto mi ni woko trila yen eto to ba logbon lori ni o we inform we educate we entertain e ma gbagbe o lati darapo mo mi loju po aye lujara mi loloko ojukan YouTube Samuel Owoyemi FFL TikTok Samuel Owoyemi FFL Lori Instagram Samuel Owoyemi FFL Facebook TikTok Samuel Owoyemi FFL Bakana Lori Twitter Samuel Owoyemi FFL Titi Dojo Mejo Number Mire Le Kansi 081-3518-8116 081-3518-8116 via WhatsApp or number call. Monitor yin pe mi. Monitor mi na pe yin la shoba mi ala vrabi. Tayo ko ife wa koni yo lori ire o. Oro ayo la oson. Ide o. Ire kapiti.